munakoh kuyakoh taitayayko, kay pachapakaripin papa wawaykikuna, kayay kamuykiko sispay kamuykiko, taitayay kamuyko nyapakaykiman kuchayko kuyusongkowan, kay tutamantampi walikuykiko Dios ni, nyokayko laduman ya, chay sumak chuya uyalaykita kutiririmuayko, Señora, kay suma suma ni yaikiwan taytay, uyari kuay ko, wahyakus kay ko ta taytayay. Kay kalyak tayki ay luyki nyo pakikipi kasyay ko, kung koriris ka taytayay. Kamuy ko kay yay kamuy kiko, kay tutamanta oraspi, Señor. Manarak ima yang kainiko tapas kalyarisyas pa. Manarak imarway tapas kalyarisyas pang, Kangwarak taytay, rimakuy tamunay ko, paralakuy tamunay ko. Imapak, kay punchaypi, kangyapuni pusariwanay kikupak. Kangyapuni taytay, yanapay kwanay kikupak. Kangyapuni taytay, ay sariwanay kikupak. Señor kangyapuni, Señor chinanani ikutapas. Ongkoy ni ikutapas, Señor kambi kwanay kikupak. Kay ka yaktay ki ay luiki, taytay iniku rimaris kay kipi, kailkay kipi ni wangkiku wakya kamuay chis uyaris kay kichismi, muspana ruay kunatang rikuchis kay kichnispang, profeta waway ki Jeremias chaupinta rimakwangkiku. Taytay kailkay kipi tariko promisay kita ni wangkiku, hamuay chis nyo kamang yapayang saikos kakuna, Episapakuna nyoka samarikuita koskay kitsnispa. Chaymi, Señor, kiway kikuna kay tutalyamanta. Señor, kamuy kunya bakikiman taytay. Kay kakipiko, Señor, yasa pachang kasyan. Chaysa sa chay kuna, yakikuna. Nanay kuna, ungkoy kunang, Señor, yasa ikwasyanko, yasa epihina taytay. Señor, tukuy chaitan, chakikiman, Señor, churay kamuyko. Kampin taytay, samakuita tarita munayko. Kangyang, Señor, kioy kikunata, samay kachuan kiko. Takani kitapas, kangyang, kaysong koy kuman, churay kuita atinki. Señor, wakiniko ka, musparis ka kasyayko, desesperas ka papa. Kaopio kupi son konting, Señor kasiay ko papasito, yaki ko'y junta, puti junta son konting kasiay ko. Señor Dios ni, imaray ko kay pacha kausay, nisyo sasa kausay, kay pacha ka, yakilya, wakailya, nanailya, sasadyailya, hongkoylya, taytay, kiongkoy pas, mana kachariwang kucho. Señor Dios ni, taytay, Pimanta krisakko kioy kikuna, may manta kailasakko. Manang Señor may mangrispa nyo kay kuka at iku mancho. Señor manang ni kapakmang, ni watokmang, ni kampekmang, rita at iku.

Kai Perú soyuntinpi Costa Sierra Selva aknalata región kunapi departamento pe provincia kunapi distrito kunapi comunidad kunapi yaknalata centros poblados anexos o chay kunapi uyarikshawanki ko señor bendicionki chiskan kunapi ñaytorale yaknalata ñay kontorai kunariki por redes sociales uyarikshawanki ko kai ang hukla na siyong kunapi, ang nalataktora ay niya eriki kay punchay, picham siya ko, entero lugar, manguayran takama, kay radio bidan takama, entero lugar, manyanyay ko na, toray ko na, senyor sa minchasun ki, nispataktora lang niya niya, napaira kam siya kay punchay, ministerio ko, mujeres niska programan, jis kan ko na wang, niya ko na, toray ko na, kay punchay, pisumakta, pasara kapay, chis, sumaklat niya niya, toray, pasara kapay, kay punchay, pi, amaya, toray, ñaña y sasay ni mani gartin pasarik ñaña y kuna ña u pahla man purikusun ña u pahla man turay ñaña y purikusun ña u pahla man ñaña y turay purikusun ajna kakaita kikiwan kalarikusun skai programan jistan.